0: kisone moyo wake mambo. Yane angaite sa Josepha, yane angaite sa iye. Zita rangu ndionzi baba Joseph Mechanic Manyeruke, ndiri pa Zimneti Radio.
1: The hottest new music.